yabasa enyama papa piwo yasimu nasu me kwa de bitu me kame sada ekasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dina chadia papa pa nyinye ya penyina frine chaiba ewa disibisa no dipama hu wudi ashusha na ube hunu wubama obe biyo wu huyo nyankopo sasunini suba insulti.

yidam te recording studio ni ewe erade nhira o yidam te yakse kwe bi be mewra di di su de bia ni tabia ya na me pese bi ewra ni kesi ye e ta funi ti se waye bia ma wa no na osuo ni asase ni

Yankopon a ya hon sentrene. Yafunu a emu ato na ebue. On Yankopon a mao e bani bi ato na so se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwento opno no ebue. E juma samna aya deno onyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese unu yano obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu ongu.